no be fa ni ni odi na chi. Ba no so kwa brochire. Ani ni no be fa no mo ko du ya anche ene wo chia obroni. Broni fita na broni no ware no. Broni na nsem e wo bi kakra. O ware me kra anche na broni ni efrimu na ofrimu no na ne dan a wa America no. Wa wili ni nyira dia ma aye abayo ya. This is be fa no kwa brochire. Abaya no anche ani afi ani mfie mienu ani oba agogo ho besi da kakra e bi si ho asan e bi a restaurant kase ani washing bay na aya na abusuafo no aya na omde no etwa ni nyapa ni na bafa no kwabrochi ni mpoa se kwabrochi nya ne na kwotena brochi a unu akito ya bafa na nse ya kwanwa nwade a wo ye na abusuafo kan ni nya no omu nim ni e koso ho so oba no wari bro ni nya omu nim ni kunu ye ja na dan ni nyina omu nim to abano firm na waka chana na kaso kwa me nini ya mina mdini babro chile nini wadji mbo nini ya me penase mfi makuma mu in fact onu ntina miye jima miye ansana miti miya buwe sika unabe fana babro chile na anso abu tuya fobe so mwede entewantewe tiye ntem sense onu yeja padi oye niyema kasiya kasiya na miti miye yebi but yen tia onu epikima na ntemu wabro chile no enu nye enti mua mua gana hano mungfo bu shafo na wabro chile nye emu wa mbraket mu Ebu abrochi so na wotire no. Ebu abrochi na djuma timi sey obitimi tire fie 3 months, 4 months no onya obi ahai no. Even though one crater.

mo di abano wa mo fa ndano no a etifita fo koto dem tu se delay car no kan ni nyina se free ayi shop wa abade bench so ma di age enye bete wi ase nye bete sa wo ya wo na wo ka kan okra wo bankra na wo ka eti ya betra uti di se what man ka kan ka ka to ka te to bia wo oto wo ase untumi to ka ka se later abrabo nye mrika tuo fiti pla ko pepo osia e moja neba se unru ba bi e to cyber track na we so ba to cyber track u be yi cyber track da ga guy with social media america for ba to sabi afro u ba nyasa fo ye bu ne be yen kana sem se unru benzo na o pre ho

now nim de oyabo nyim na mekere o wo wa so de mane na ni age president worship na ni je no no pastor ni agro wo so nya ba bi tira na highlight.

and your bra to free that will be here, will be sitting because a branch and home free. Obi kunu zoko fa small get se sia yeka sa mi tu fu nyina no obi ko fa small get ne fu abri bi poi se sia yeka sa mu tie radio no sunsun wi ase mi mu se mo fu pe poru san wati fa kwara ne ko bra san wati fa kwara ko ma na ma me bi ti sa wa do bi pa ni mu ya mi ka mo mu tie o mu di mu video ba ma be sun

fati se via se hu yesi achi achi ochi achi achi fi amotia ni fu ni se fi sama ne beja hu ne o sama ne bo komote in fact yesi enter ti abo sama wa fu acha acha aye ni iyan ku ti peni ni amotia jo tun so eh ko mo die sa u bi ti anana o sables e won o di e via se hu o di bebro e via se hu yesi hu.